Kawasayninchis, kay mnyanyay kuna no kanchis ka sa paunchay hina papa Dios mangkaylay kunanis ka siya mananya manariki niyang ni manta rinanchis hukawa mang manahina ka. No kanyanis tak propio malinchis tamas ka kunchis riki nyanyay kuna. A ver, kera tupia senyo ninchis somak palabrang manta ya chasunchis. A ver, musikata ya hojrato, komodairo kunay kamarik uyariro sonchis.

min karikoy kan kunapag nyanyay kuna turay kuna. Aparikun kan hatun hatun junyunakoy keshwa simin chispi. Ayyukuna suyakoy Jesucriston yanapasun kichay umaliwan. Chaymi aparikun kajakay Estadio Coripata, Distrito Santiago Cosco yaktapi. Viernes chunka suktayog octubre kiyata. Kallarin kan iskay uras tardinta. Chaymami pureremun kako hinantin yaktakunamanta. Arequipa, Ayacucho, Andahuaylas, Abancay, Coracora, Puno, Juliaca, Espinar, Ayaviri, Quillabamba, Anta, hinantin yaktakunamanta pureremun kako. Hinaka suyamusaykiku.